0: Lo, si zang sao zi shibi sendo kongi ina zo yom ni shobu de li dimi kian zi lagi song shi shi gui di naro na sti na sa. Gomo zo ti ringi li zi nang du di ina ngani ya chi di shibi song shi zhugu shi ya nang du ri. Ki si kiran ki dimi kian zi lagi song shi tang tang nang si, song shi xin bie zhugu nang gui gomi ina rispa sang ki li zi nang li ina shu ro na la.
1: Tara, lo, xe mang na zi lindu ina kiran kawa yu shibi song shi di zi nang du.

Harvard lopta chimu gyukshu nyingbarse. Kushab kimen la ki, ngay ki gyukshu ati gyuklin tashibar zhe nangwar masi. Pangyi jik chi ne, ngay ki gyukshu yinba se xie tse. Lopchen shen tsui gyukchu chi tan yang tetang ramu. Jarmen ki ge nang xin ki kakpo tin ram minang. Tini ngay la, latin gi ki gyukshu judu giken chimu xilin la pimne. Ngay ki jarmen ge ki 이규른바마세 장제 신도 렉시 송주 테나 네기 이제 더규르 페네 로디 박비다 지삼 티줍기 권에 팅티 규주 캐진디 릭줍 제바인 네랑 심라 제외 켄신도 캄부르지 보면 롭제 노림 니버립스 원디 통면 사고르 카시에 낭라 스미율에 대비 강에 제주 로티르 네기 장직버 종규르 kushab kimen la ne mutun na wata. Lotir tatung, ngay lu ta, tsab zi ta, yib zi ta, nam ri ta, girisi ge ta, latin ki ge che ki lopsen yu mu. Tam ma chikba shik la, lopsen go tsuk du ngay la kowe beti mangbu shik ki buryi barma tuto tu manchur we kar. Lopsen ka she la kongi ki lopchon yu che ke chen yang me bashi. Ngay rang ne se zinja te la Loma Shindu Mangwe, Gen Laki Nge La, Suchi Nang Mitub. Semo Salifin Laki, Betip Yuze, Nge Ki Banti Du Juchi Nang To. Gen La Namne, Jishie Nang Wata, Gejur Maze, Gami Yindab. Kong Ki, Deja Chubi, Cha Dini Ki, Genji Teja Wa, Jubtab Chayin. Teni, Lo Chukji Ki Nang La, Chung Nyu Meba Shikshi. Denbib Dan Na, Cep Zita, Yip Zita. Nguilu jie ki zhongchen na, lopkan ki nangdu carwa chi gui ba digun, ngay ki zhubtab che. Jie su, mburi ji chi ki chujie jik nyotu ba di jie ni, ngay ki zhongxi lian ki kurim riri xindu ji tup zam chung. Nagban ten ki yibzi ki rimu ni, ngay ki miki riktab che we na, yibzi ki rimu kotun duktab bashi ni, goptib ki tengdu, jie gu zhongbu tang kyokbu, yibzi ki rimu suju tishi. Rimu nang ki gamye tang, cunda tang, tishin cha sha tang, zhubchi tang, dumzi jie ki kurim jirishin cangma lo la ngikyu zamdu seba tiye koru kushab kesi la ki nyanshu nang duyang dian nang yuji. Dorna lopchon ki chua kangde la gangye chenpu chechu. Titu nge rang lopam yichi ki cezir lipshin cui ti nge ki namgyur legya ngunbar gyur. Tacha tuan ti chen tu, ngay rang nong ki rib du nong la. Lakbar du, tuan ti chi du, Samu Salifin la la lung den su chi chen chi du, nong gyu ce le deba gedi. Kong ni ngay ki chok san yinba zang ma se, ngay ki gangye zang si nang ken ti yinbe su. Je su gangye ti da rim xin ta chu bada. Buri barmen pe tip tang, lop chung yu che xen ta kyang zang ma jor we, ngay ki nying du pe di. Yanggar lopchon la shubayin. Ngay ki gawa cemi jayang, cep zi dang yip zi nini tatung xindu duwa gawe lopchen nishi. Kung shu dar ngay rang chang rikbar gabu mebe kala. Ngay tuyun mangbu shik tatung ngay la jishie gyakien machung war nang. Yip zi ki rimur ngay rang tewe guyu korwar kyurdi. Gubtip ki dengdu rimu mangbu shik jurdi chenayang. Ngay ki ngar xin chashie ka war ki Jiwa tokbar ka. Gushab kaisi la ki, ngay la chang riba lobar pechi, ngay zui tiri la xine gakchui chungsu. Gangen teta kaisi tuma ngay la laryang samiyu le debe ngay zui shiktyone, tamjie la gyundu chenpu shikchungwarsi. Ngay ki bedib juchub yutu, gushab gimen la ki, ngay la lobsen mang chata chudu ji, Samu Salifin la la sungbar masi. Ngay ki gui tam nianpu tangwar ma dubar. Ngay ki lopzen tsuyu tong tu dang nang su. Tongme gui ji dan, lopcha chimur gyu zhi bar ngay ki chi ji lo nga zam che chua yang. Lo tangbu lu ju du, ngay ki jang zhe xin du likbe, Samu Salifin la dang, Samu Harbao la dang. Ti xin gen la xin shik je ki,

Jesu ngay ki lopchon tia la kange treba siktu. Tatung lopchon losum che gobar utsu nawashi. Ngay rang zinra chikbe lopcho chotang nyamdu lopcha chimur shungdu chiwe kongki chershi tila ngay rang kabu machung. Dawa chukchibe ce chukchun nintir ngay ki sukshi debu rang machungwe lopchen chobar chime. Samusal fin la ki ngay ki nezab chenpo meba kemu. Kushib dimen la ki teni lopchon kakchane ngay ki sopo chola shurwa shikimbe ngunzi nangdi. Ngay ki lopchen gudri nanggur gyapsu. Tetar ngay rang zinche lopchwa shientang nyamdu lopcha chimur gyu zhudab chewar kyur. Kushib dimen la tang samusal fin la ngay ki gongpa ma tunbe dabgi. Tamar kime ngay tang chongmo medi ruji niga. Kampur riji lopcha ne ka chedu jukyu tokta jebashi. Tetar takto yunjik jebakyu. Kime kampur riji pomyon lopche kushib kesi la. Ngay la mutu zubchi nangwar ngay ki kimdien ki gen la denshu nangwada. Ngay tang semusalifan la ki rinsam ki zao chimpu linsi shuwashi ki kimtu loti gunka de la. Rinsam ni bos dun tang parda yindi nishu zangye sargyu. Jilu chekton gyakya gubju khopge lu dawa nipa ni dawa dunba par kushab kasi la ki sakhozir rinsam la ting nyi chipepti ngay la cipzi da, yipzi da, girisi ge da, latin ki ge je limna wada. Samu salfin la ki ge kyur ki gen shibshi. Jilu chekton gyakya gubju khopge lu dawa jubar ngay cu bus dun la lobada. Teji ki dawa ge nang kushab kasi la ki lop ting rir cho zu jik ri che di, ngay la sakho rir lop tsen ting nga rir lop na washi. Lop tsen chok rim xin tu, ngay la ngay ki, ngay mian lop tsen nang ma xin bar lu ba ta la kong ki ji xie gyun chi. Lop tsen sarpa gu ji nang xin. Ngay ki sakho rjik nang jak bar gyam ni chi bie giri si ge ki chong tsen ta, kong ki nam di, so ju gyun chi. Ngay la chi lo nang ki yu. Tetar ngay ki lop tsa chi mul shuk bie gyok zhu che zhi qi xin di. Lop zin sur du nian na, zin che nang nian ba li xin diwa yu ba ma si. Lo di pak pip yung wa da. Ji ma xin tuwa ki sim che tang ngang zip kyang qi me gui ba yung wa ngay ki xin su. Ngay ki ma xin ba ta la, kim ting ki ken ki ji xie lu lu che ne nang chua dip. Lop zin nang du jang ba li gyo la bu ta ba yung ki da. Chang rik bie te la, ngay la ngar xin lop zin xian ta li ka ngay chi wa che ju. Tsab zi tang, yip zi nipu gaita tang zumri ki lup zin dar le labu yun na gawa la ang. Yundi, kushab kaisi la gi. Chang rikba lup tu jang, gewe zhuwa singwar nudi. Kong ki, netun qin yung tu tang, cik qin chun tu dong jitub nang ni. Ngay ki kuwa yung su lunbar zi la. Ngay ki rikba genpu tang, rikdi ca tangbu yung wa zi ni. Kong lung mebe nang wa kangshar tenja mayin bar. Xi tu yin la bian si tang tun bie guo ne dum si ni bar zai jing. Ngay rang job ki jang sui tep che we li ma tin zhe xik yin yang. Kong ki ngang gu ngu me chu li ring wa nang chung. Jie lu chek tong ge ge gup chu ko gu lu da wa chu bie ci ni xu gu nin da. Ci sum ju nin ni la. Ngay ki re di ka li fu lup lin ki lup xu gyuk zhu ki. Ta me gyuk zhu la xu ba yin. Nin tang bu ru ma rim giri si ge tang. Turim latin ki ge gyu langba tang. Nyin nipar yip zi tang, cip zi tang, turim giri si ge je gyu lang su. Lublin chua ni, sem salifin la ki ne la gyukshu la mi chua ba sui ba tang. Ne ki gyukshu, eri lu ki lung yi du, bipshu nang war parkin si lungwa lubje ge gen, kushib eujin si fining la denshu nang xin. Ne ki kushib fining la ngomi xinbe, ne ni war lung yi ma je na, tamni chetab che. Longyi ni geri gyun la jie chonayang. Yip zi tang cip zi ki dengdu ju xindu ni meti war nang. Ngay rang a che wutu tang lupam yi che la gyun ni tue zu za qin mangbu tong se tu song la. Lakbar du cip zi ki dengdu tue zu ha jang mangbu tong se tu song. Erir yin chi lu tang, eri lu tang, niu yu ki lu di jin na tu mong du ju be longyi ri sum yu ba teta la. Ngay rang gyun ha jang chenpu yu ting yin mu. Lung yi sunpu te nang tu yip zi tang cip zi ki chun da ju dang dian ne men zha xin. Ngay ki cip zi nang yin chi lu ki lung

코나 지기휴 규주바르 타둔 닌니 유베 나르투 구셰 피닝 라키 녜라 하버드 롭트 치미 쳇시기 주쇼 닝베 롱이 제 유베 녜랑 응앙습 랑네 구셰 피닝 라라 대딩기 춘달라 세셰직 낭로 슈웨 친이 퓨오인 콩키 춘다 유미 직당 규쇼 직굴낭 중웨 녜기 춘다 대주 장바인 쳇시 규주베 응앙읍도 Neki zihi nyokta tsapu kashie ziwar chishin. Kukta tang, kukchin tang, nishi jie teta jangmar judu, yiji sepushi kune meyongwe. Kushib kesi la tang, ni niga simshu chung nyamne. Nin nipi gyugzhu te simche langchu. Gyu judu nezu lupchar ngawar yongdi. Nela eri luigi lungigi chuntun shibzha lianchik lupro nangsi kushib finin la la shubikin. Yibzi gyugzhu ki gangi qishu ni, ngaygi juxi ta, mixin ngaygi banti tu jiru jugyuru lang la xorxin. Juxi yang takba yin rung, qidar qimi mixin bar, longyi ki nang tu teta sengi sengi dapur nangwe, ngaygi yini changmo nyug tu gyuru. Cabzi gyugzhu tu gaci te le gyang qidi. Jang carzam yinbi chang rikbi chunda tenzo ngaygi xin su nyamna yang. Gyugzhu tu gotomba ma se. Ngaygi jagbar gimne jibi yigini, ngay sosu rikthab che, ngay rang longyi ki toa ne zi gyakba, kog zi gyakgyur lang shor yu la. Kushab kasi la ki, ngay ki kog zi gyangnyu te, jongdar kona nang wale, gyukshu chedar zi gyu te la, jongdar manang dip. Ngay ki lian dip hindu gorshin, gyukshu yang ne yang tu tingmang la ji, xin ne lian chedar zi gyu ba, go tsui zam chung. Changbu shu na, titu ngay ki chunda yu gu, tuan gu do yu min, Tata yang ka zun ju dap che la. Cun da tam che shibza shimbar che ju teni hindu ne gawa shik la. Wende nge ki su kang la yang kang ra me chi. Nge ki yik gyu kakpo chinja yue ba radikalifu lublin ki liani gushib ki kien me si la. Nge ki gange mikse tinja kese che gui ba yang kongja ki kien tap me. Kong nam ki nang me du. Nge la guwa ki mangbo tinja so te shol na yang. Kandar ngay ki tekun kese duba tele ngay la simso topar gyur. Gadu mangbu nyangba gyu. Ngay rang lopra chimur shukbe gyugzhu shine gyugzhidi. Taja ngay rang rödi kalifu lublin la katu shukshu yinrung. Rabla lopra chimur mashu ki kongdu gushab kese la la yanggar suchi logik nangro shuna likzu ki chogu dungken chungwe na. Ngay rang lopra chimur shukyu samdundi jilu chikdung gubge lor xine nguengyur chungsu. Redi kalifu lublin la shubi nima tangbu ti nechui negi tatayang selir chenxin chi. Tinini negi cedir tunin chishu denbi ninshik inla negi nima ti shergu guni lo hajang mangbu sun. Negi semnang mengunbi dupshu shik yueba ti choksan zu kata lepjar madubar nami tangtang yingin tetsudang jembar zengyu chi. Gyanggyu ki lamla kikpar yueba xinayang. Ngay ki kikpar le gyewa chaygyu simda jebayin. Jangchung denbe roma wate. Roma ne chitru che na, roma menbe yudu tsoa gyegyu ri ji xebati simla denbur ngay ne yu. Ngay rang xeja chungwe lamchen la gyudab mebar. Mimi longdong ki lamchung rangrong tila jogyu chungwa zamshik mayinam. Lopcha chimyo nangtu, ngay la simshi dang, chakdang dang, Bebun jie qi dang ngay dang zhawe, pomo tso dang, lak dang zhe ne dun du gyu ge mang bu yu ba ngay ki shi. Kong du lhen ge ne sen shi nang wa di ni. Eri wen long zom ken ma, hai ling kai lir ki, rang nam zom lu ki nam pe to ne zang be, zom chung rin chi. Ngay ki tso we nam dar shi ba, pyo no ne pyo ge du, pop gyur dang, zom ji, yang dun jie shu ba di, liu ju ba ti shi. Sen ge lhen ge, ting di li zhen pyo sim ba yin. Li zhen zhe ju dang zhe chu nang ken ni, 无下拉日天界修电价格